the words I say. Anyame na mayo. Me kwa mi beyerati. Anyame na maye. Etimi timi fa wawami wo.

0: ma mani ma ngwa se
1: odi fo kare
0: e wo watan fo ni je wa bibi ya si se ya di wo sa je be ko fra ti asi fo sa si so wa ta butu ani ma mi na se richi aka wa ni wo no te wo

minha esposa. Enya mi ni nemu. Wodi awo ya enya mi o. Siye ba di yo siye ba kumo. Ni ni

0: bluma tia ka.
1: Hey, angama sabo, angama sabo. Kedi yanko pono da swatia. Do hana ko kubi ay yanko pono da swa yuna. Tenye na kia sefata. Obani maya be Jesus nkwasumu. Eko bana foro nkwane kedi esa che de mifem. Nansi yanko pono da swa yuna me se. Obani jeni. Why no bana foro? Why no sefo? Why no sefa? Obani maya be dinen kwa tuwa maye. Nansi yanko mo chaya mre mi ba ngoba mo chaya. Eti mi nyado fwa wo tiya mi. Sa wo ni mo bani ma me ka mo sam na. Eme yam kwati tama. Obani maya be to wo. Mo dinen fwa tuwa ma wo. O to na wo de. Mo chaya sombo. Bu mo chaya.